tau hoko tu eni ki e toi mahi na ta e te toi fosko ni o me mo hawa sune e toi ulahi ange ia koi voki o kamata ngai konferenisi konferenisi e se tonga hou eiki ko se se tonga ko lava foki ange mo mea I e na e zoom be alo foka hoko kako e konferenisi ni e se tonga tau dai na o ku frako I e kamata ke frako ati e lolo tonga ni e a e hoko mai e be hoki moi konferenisi ku I kai ki fata tari kai e fonua moi konferenisi e se asusirana tau dai na tonga e be hoki ono hoko mala tua o e senturi ua o e tohuta ai lotu e mo visa tomasi e tava luono e tau I e uangi au o mana ki fata mana tua kai koe Aho, whakamu kwa bēni I tonga, kwa tau ki he whakamatala pia mei tonga. Ki e pia mei he whakamatala ea, ule rei a pito pito pe a ea. E kwa tau ki step over mai beho geni, e mei he taimi koe ana e sa pangena ulawe ke ki mua, ai sa hai tau wafa. E nema ku tō pia wha, whainga taimi be, kwa ku whai ai be ai ki lelei ange, ai taimi koe kui tuk ai, ai tala taimi e taimi koe ki loa. Taimi, peko tō uawha o tonga. Ko whakaha e eiki paremia, nō pere whakawhanua, kako e minister leo leo, o e punungau e paanga ai whanua, ai paseti ko ia ao tau whanua, peko mono pureanga, ke whalerea ke whanua I e whaita uawhi māua no, ke māuawhi māua fitu. O whiungani wa paanga e hibangia wahiwa poini nima miliona. Iwa ua hima poini lima mriona. Uwaya e, I pilo koe koe Steffi Fiti, e koe tō nou nou, koe pāngai e tolvalu poini taha mriona. Koe Steffi Fiti, tolvalu poini taha mriona. Na e, lahia e whamatala. Whamala ala a e, mista leo leo, o e punungau e paanga, na nōkere whakanua kakoe paremia o tonga ki e paseti koe ni. E nāne whakahai a e nahi mea o kuhoko I e tau paseti hange koe a koe panga e tahawalu mbriona. Panga e tahawalu mbriona a ku subsidize ia e tatongi ia ki purunga ue uhila koe a tonga. Koe panga koe ni ka inga koe hiki whakamuimui koe a uhila. Hiki whamui mui koe ui lai I tonga, na I kila I lai. Pe a, neo hiki koe ia, ka pu subsidize. E o totongi e pure a ngā ia, e pui hiki koe ia. Ai a ka pau ko o ui la, o ku nai paanga e hongo furu. Pe a, hau kene hiki, paanga e wanoa. Te ke ki totongi pe paanga hongo furu, e anga e pure a ngā ia. O totongi, ai paanga hongo furu koe I e hiki. O te ewe hoko mo e talanoa whakafika ke whainga mea koe ni. Pena e meimei sai ane hana whakapefeti. Koe hui e meimei ose ane a whainga mea pehe ni. O meimei kau lelei ai pehe ke kau ni mamma ke kau mālohi. Ege ni hi gwene lau mano e nau. E koe ni hi kwa ua o mano. E nau to tonu zila e mahina. Ego ngai business la lai mo mo ui. E toi la lahi ane a subsidize koe totongi ke ngai uila koe ia. Ege? Ai kamalo be ko fomala ala nei kamata ke ha ai fonua e fu hiki lai ko ai to to u hila lo tonga ko ku fu mate mate o bitu mo palo pale mai lele ala vai ki mana vale lei ke rem le fuha e premia ko sep ko hiki ko ni o ku to tongi ia e he pure anga o ai ko ta hambiliona e aluia ki he emergency energy crisis e koe ngai whi mau whakamawe wabe ko ia pa ngai iwi ko ia whi mau ki e ngai aki e whonua e wei ama taha miliona pa panga lima miliona panga lima miliona ko e pesetia e tolu e to kondia ke pesetia e tolu kola a e kaunga kwa pure anga a ia ku hiki pesetia e tolu a e nao vahe nga pavopoa ke panga lima miliona e alu e ki ai. E ewe panga e tolu poe niwa mbriona e ki huru ia ki e kautaha whakapuna Lulutai, Lulutai Airline, e tolu poe niwa mbriona. E ewe panga e tolu poe ni fito mbriona
Solo 26 millones, a Luis aquí, en la

0: O ku ka whakata hai kao minister mo ui me ngahi whanua, me he ngahi whanua me mi pa eni e te ao tupu i he ka taha mo ui a mamani. Kao kia to ngani i hono toi wakai i mo tāla ngā i ha ngahi whaunga. E toi le lei mo whakalaka laka ngia i hono tuka ngai kina o e ngahi ka veinga o kune wesia pe hoko ko e pole ki ngā ue whelawe i moe mo ui le lei ai ka kai o ngahi whanua me mi pa. O ku lorotonga lele ai ihe wikeni, ai whakataha lahi eni, ai kautaha mo ui a mama ni Siniva Soisalani, o kawatu gei minister mo ui a Tongani, Huagawa Miliku, pule lahi o poto ngā wetu o tā Reynold o Whanoa, mo ini ihi whawhawhonga me he poto ngā we mo ui, ko e whakai ki iki, mo ho piea o lie.
1: Nei o ngona ihe whakataha lahi ni e leo, mo e tautapa mei Tongani, o whawhawhonga i e minister o poto ngā mo ui, o kawa mei liku, a iana ane whamamawha i heni ai mahu inga ke tāu mo te tāu e ngāhi whingau āki i whamamai lahi e mo ui pe hegi hono whakai dhia e wā whingau āki ma ngāhi hoa ngā ue whawaha ampure anga. I hono tāu i o ngāhi pōre ki he malu mo mo ui lelei ai ka kai o tonga. Nei whamahino heni e hoa kawa mei liku ko e whakarahalaka e mo ui lelei whamamai lahi e malawa pe ia ke ola lelei. O ka whaiha ngā aue, mō hawe wahewahe āki mō oni, tāre whito ki he ngāhi whonua i ki tūu lawea ngofua, ki he ngāhi whaetama ki, kai pēhwho ki he whalalahi koi e ngāhi pōre ki he mō uilerei. O kāu ki aipia mō i kai tā au, ai tu unga whaka elektronika, i he ni whilawe i pia mō i malu wha mō uilerei. Aia ko e kanoloto, be uho uhonga ia o lea a Tongani he whaetahani, nai nofotaha, ki he wahewahe tāu, mō i tātau, ahono whakahoko e ngāhi whingau āki mō inwesi, whamamai lahi ke mō i lelei e ka kai oi whonua kawai a tonga. O tau ka vei ai behua kama mei liku, o ku i kai to tonu ia ke rie kina ha whonua, pe tuku peha whonua ia ke ne tau i tō taha pē ai pōre o ku whiang hanga i mō ia. Nā ne mea whoke o toi whamamawha i e mahu inga, o ele leu wha ele ki troa nika, i hene whilawe i koe mo mō i lelei, hene whakaamu ke toi whalelei i ange, ai malu whaka elektronika i e tōnga mō i lelei e kakai. Nei kau ki heni pia mohono whakaha atu e tōngani, ngā he kawenga mahu inga tōki mua e whā. Ki hene ngāwe he seki toa e mō ui i hene tūke e kaha u. O kau whoki ai hano whakalahi ai whingawe aki ki he mō i lelei whaka elektronika. Malu i antoko ni whakapaanga ki he ngāhi ngāwe pe sistemi mō i lelei, whakai vi ai te fito i ngāwe whakamo o i lelei, whakataha mō i kei maupe ke whakai ehi me ngāhi mahaki i kai ke pipihi pe NCDs. Ora tonga ni, i ngāhi whakataha makehelo tonga i whakataha koi ni, na i mau whenga maari ai pe hene hua ka mei riku pe amuni kau mui mui wholau, whakataha pe mui ambastoa Australia ki he mō ui whakamaamain lahi, pe whoki he kau mau mawhai e mō i lelei a Australia. O nā ware rea heni, i ngāhi ka veinga o ku mahu inga ki he ongo whonua, taro te fito eni ki hono whama mawhai ko ia ento ngani, ai whi mau ke whai ha whingawe aki, ki alu ke toi whalalahi pe me ngāhi wesia, o ku hako he tuunga mō i lelei whakai ata mai, o tupu mi he whaito o kona tapu, pe ki ngāhi ngā ue whaliliu mō i ke whai. Ko e whakatahani o kune he whama mawhai ai, ai mahu inga ki whinga aki wā awhi mo tū loa ai ongo whonuani, mohono ke i whapapau i ai pe he ongo whonua ai mahu inga ki ke i hoko hoko antu e nau whinga aki i hono whalelei e sektoa mo uilelei i tonga ni.
0: Na e whailonga i he pongpong e aho ni i nuk alofani ka mata ai whakataha hono hongo fulu, ai waa ngā ue alea pao whawhitu ki he whakatau ake Pasifiki pe Pesa Plus, ai ane se ai e pule lahi e poto ngā ue whi whakatau aki mo langa whalakalaka whaekonomika Tista Queen toi halamaka. Ko e whakai ki ke tala noa kui ake Hawani mo li tea taukapo.
2: Ko e whātahani o ku kaumai kia e ngai whawhawhonga mihi ngai whanua me mipa o Pesa Plus. Australia mo Nuu Sila ke whaiha whepo tala noa aki ki ngai whingau aki, whi whakatau aki, whakalakalaka pe mo ngai whingau aki a lea pau hoko i he malumalu o Pesa Plus. Ko e whakatāko e ni o hoko atu ki auhu. E konga ki mua o wikeni na e toi whakahoko ai mua whakataha ai ko miti patseti e Pesa Plus na e toi sea pe ai atonga. Ai ane wakai ai e kau whakataha koe ni ki ngai li pōti whakapaanga mui palani o polokalama whekau aki mui ngahi a lea pau. Na toi kau ki whakataha koe ni e whepotara no aki ki whakalakalaka. whakalakalaka mu whingau aki whaka ekonomika ki he wanoa wa ono, ki he wanoa wa tolu. Ka pehe ki he mela framework, aia koe hala whanonga ki ono tataki mo fua aiola o ngai polokalama ngā ue, ai pay surplus, I e ngāhi whanua me mipa. Nā hokoa tai whātāko e ni ki ono whakamooni o konga honoua o implementing arrangement, nā tala noa I he whakataha ai kau minister pay surplus, nā whakahoko I honiara he novema o tau kua osi. Nā whakahoko ai e whakotūtuu o Malawai e tuku pā whakapaanga whakataha a Australia mo Nusila, koe paanga Australia whiunga mo e tolutaha poin whā miliona. Kia ono toko nia mo poupou e ngai ngā ue ki whakalakalaka mo whengau aki whaka ekonomika ki ngai whanua o Pasifiki I e tau e nima ka hoko. Lolo tonga e whakatāko e ni, ne pihe ai I he sea o whakataha, testa koe intu I halamaka. Ogu mau inga au pito e whakatāko e ni ki tonga, I e ne hoko koe tauhi a lea pau o Paysa Plus. Mo e fōfua whanua ki whakamooni ki he a lea pau o Paysa Plus. Nā tau pehepe e tuihala mākau ku kei tuku pāpe a tonga. Ke whapapau I oku hoko hoko atoe tauhi oia lea pau, ke ngahi lelei oku mau inga ke ngahi whanua me mipa kotoa pē, o whakafou I hono whakahoko lelei mo whengau e aki. Māe ngonga le te o me televisa ne tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: Kua ngā one kautāki e ngai whanua e Pasifiki o uke tōtō ni ngā aue whingai aki eni iloa koe Pickett Tower Declaration ke tokoni mo pōpou ki he ngā aue e whai ki he pōle whawhitu o whianga ngai mo e Pasifiki I he koloa lolo topo me he whetā ake ku hoko I he haha ke loto loto.
2: Nā e alelea hene ka ofisa maolunga mo mao mawhaini, ka ngahi palani ke ngā aue, petali e whai ki ono tau I ake wesia, o kuhoko me he tau o kuhoko I he hahake lotoloto. Tau te fito I he wesia me he koloa lolo, o kau ki ngā aue ke whai hono wakai I, ai angai whakotūtuu e whai. Ko e ngai whaunga pule I, mo angai tokoni whakateknikale e whai ki ono whakahoko o I ngā aue o ku palani mo whakotūtuu atu ki ai. Kua whakatū whoki e kautaki e kosli o whakawhetu e Pasifiki hafo I wā ngā aue makehe, aia o kunau tokanga taha pē ki ngahi pole o kuhoko me e whetā aki o kuhoko. Aia o kaukiai e nau wakai I e ngahi whakalakalaka o kuhoko. Whakatātaha e ngai whale I whakateknikale I e ngai tafaak kotoa pē, pē ke nau o atua ngai whakamatala e tokoni ki ngai whaitūtu uni e ngai whanua takitaha he Pasifiki. Kai kehe. Koe ngāhi a lelea koe ni e toko nilahia ki he kau minister e Pasifiki, I e taimi te nau whenga I ke whakahua toa ngai palani ngā ue whakawhei tuu, ke toko ni ke novakai I e pole o kuhoko I e koloa lolo ma ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Māo ngonga le te omi televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: I he amanaki koe a ke kamata a pongipongi e whi ahi sipoti a ka polo me net polo o whakakolisi, ai whānau e ngai ako anga kolisi I tonga tapuni. Kua ngā unuai, ai poto ngā awe polisi ke kamata eni a pongpongi. E nau ngā awe taha makehe ke whakapapau I pe ai tu unga hao, malu me lino moe maumau luta ai whiauhi kuni I he kamata koia a pongipongi.
2: I e whakamatala e komanda apule ngai apitanga polisi tonga tapu hala toa tā ufa. Nāne pehe koe tokanga, he koe taha eni I ngai whio I anga whakatoko lahi, pia e lahi angi ai me whi au au I ngai kolisi. Pia ku kei whie mao peke tau he mao mao luta e whi au hi I e wā o I ngai kolisi o kunau kau atu ke whi au hi akapulu moi netpolo.
3: Tau whanau, whanau ako, pia pehe ki he ngai kolisi. Teu teu koe ni ke amanaki ke hoko atu e whio I whakako e tau anoa ua ono. O koe tau amanaki lerei he teu teu e whiauhi whaka agapolu pe mungai ngai spoti e tau koe ni. Pe a koe tau kanga mawahe apu ngai polisi ki he hao pe mwe malo e tau whanau ako. Kai ke ngā tai, kai koe howeki mo e kakai e whonua, whakalo kufua. O kei tū maupe apu ngai polisi I he tau mua ngā aue ki whapapau I oku malo pe a hao. Ai kai ke ngā tāpe ai community, ka ua ngahi mea koe ni whaikea tā anoa, ka e malu mo ngahi api, pia kaupo pa mo whewhononga aki. Koe uhi ko a pongpong, e lai lahi e fetu utuku holo pau ke ngawe ake halapureanga ko isi ui mau i ngau pito e tuk fai tala no ki ai kai ke ngata ai ka e ia e ngahi e ria e whakataha ngā kakai pe ko ngahi mala e aka pulu ka ua e ngahi mala e spoti kehe to ki lawe a tau ke iaho ki he troa pa pe he ki he ki he ngahi mala e ngawe aki ko e ngahi korisi e ngahi whiau i aka pulu a pongpongi.
2: O ku kau ki he ni moe nau tokanga ki he malu e whewhononga aki i he hala pureanga. O kau ki ai moe ngai mea lele uta o ku nau tokoni i ono whetuku holo e whānau ki he ngai mala e wainga a ka pulu. Aia o ku tokanga lahi he ni e potu ngā ue polisi. Kau hi ke malu i e mo ui e whānau, te lia ha mo ui e mole.
3: A kua e tokanga mama he potu ngā polisi a ki he tawhāko e ni koe uhi koe malu moe hao e whewhononga aki. Koe ke ngata u whāngau e aki e heka e ngahi pare pare, te ria na atohata, koe fuu tokolahi koe e ahono uta ka paukoha mea lere uta. Koe hui o kumaha uinga pe e whetoko toko ke hao pe a malu, ke lava e wainga koe whai, pe a hao me he ngahi whatu tāma ki i he taim koe e hoko ai. Ka ku iai pe e whetoko toko ke e punga aue, ke whapapau i pe kau ku wat pe kore ki he kau whakauri, pa pe ke kau tiuta, mai kau whaiako, me hui ki mautolu, te mautoka ngā i e whetoko toku holo koini e tau whānau. Mau inga pe ke whapapau i pe o ku o tau mui mui ke ngai whainoino ko ia ke whapapau i pe o ku malu pe hao e tau whānau.

tu nga nyo nga ko, o siya tu, ay, frame, mo isa pati fae, mo isa pati tamay, kaku kay kay o siya ay isa pati, pero mo ipihe nga yung bisi ma umi ato ko niya ay family iyo, kay tubla ho ko ipi, ay, komsol tek, pero mo, siya na ba inga, kay fiyaw ho nga ipi ma umi ato kay tonga, tatawa ba ipi kay talo, kos, tere, talo tonga, tuwa ay si pe, kay talo futuna pe, kay manyoke, mano ke ni pe mi utulau oku kanlo lele pe tu e fra tu e fo pa mano to tongi ko nga he fra yi ki ne ngo la he nga he fo ngo fitu ta ki ko tu ko e pau ta ha ko fitu ta ki fika telefoni ko no fa no au tolu hi va fitu fa no ta ha fika ko no fa no au tolu hi va fitu fa no ta ha o o pe ka pa o fi ma o ke o tili va tu a ho me atokoni ege ko ngo lele e fe ko ko me at me kai tonga ko ni ke motolo ke tu la ho ko ipe ai fai fa tongi a ai fa mi ri ko ni ke fa wa tu ai ofa ko ni okay tu mo ke tau ki fa o sia

0: Mau mea mai ki ui ai, whangwhango whare ni teo whamawhala atu, pia mehe re te o tō 3-0. Mala moha mō ha a mai ki tau whi ao, he whiawhi whakapopo o uri kweni, ka koe whiawhi whakolo a pehe tau nofo. A mai nei kwa wha ase tau polo kalama, whai e pehe ki whi tala no ake, ina whatua kau enga isi u kehe kehe. O tau whikuki moia mo tau community, moia ngai mo uhe tau ngai family. Mala mo e mai whanga maari o e whiawhi noke.
1: Alo e. Fakalaba tau bloka ma o saiko uikeni. Ma o mi tolu eni. Ho lava mai ki heni o fakahoko ai bloka ma. O mahalo e hot without technician o fakalere I a studio ko uhiki ai. Ke lava ke wika.
0: Mahalo no ke. Ke da pol kalama fo ke lo I pe ku tokon pe ku famatali pe ko tokon I pe ko te tolong ka ko ko ka be ki ka o hake na hi u I si pe ko tu I a mo e fa ka ka ta ta pe kai ka ku e I e ke nga me ke ke anga o ta no ka ke nga ta pe politika mi tonga ka pe ke ta no fo ni ka ke lo e bena ke whanongo ki hanga he wongo mi tonga.
1: Mau pe osae whan ki mea ni ihi ko e kei ko haina ne tā mai o kei lahi pe ae launga ki he anga o e ngā ue ma taritari kakai I tonga ae pe ho ke te oku katoan koen ta uonge a ue lotu o whao ka katoan koe afe
0: he maina ka hau ko mo na fano he ngongo flavi ko na be mo isi o customer service ko me fralo lo mo ite ala tu kita ke ngai ko ke pe he ngai office ko to pe mo he fitu I to ka ko ya ngai imagino yo ngai tala noa o ku fi ma ke fai fale le la ye ya kita ya tali ki o me ka fi bo ki na tu pe ka nga bo ye hangi ko ko na to lu o ki ko na to lu nga we se va ni ko lo ko fale fa ko ko public service public service
1: ko I o sai ko ko folo e tau fi o hi mai mo me ko ni pe o ko tu I ko me afra to tangata kehe au pito ai taupe ko ngā whapureanga. Ko ngā whapureanga I e nā ke lau e ko koho monu ia, ha whamiri. Mea whaka ko ha kolo, ko mea ko ka mapure ia whatonga e ke discipline. Ko mea kamata pe mei he o mātua, alu ke whamiri. Alu ke kolo, alu ke whonua. Pea nā tau tupua ke tau tō whoi ātakai ko ia. Pea pāu tau siu ko tō tangata ko ia, kehe ia. He ko I tokanga e api ia, nā kui anau ki me mi pāu ngā whapureanga, ko mea lahi. Nā u tokanga pōpou, e ke matu, mateu teu ke ngā ue. Pea oku alu fie fia e kau ngā ue ia, he taimi ko ia. Mahalo koe tō tangata e ni e whā, mei ni mā. Ai anga o liriu he hau koe e whakalakalaka. Koe fo liriu lahi koe ko whakasio ki ai. Koe mea koe ko totonu, Totonu ke kerea, he whā miri, totonu ke kerea kolo, totonu ke kerea he whonua, koe ngai mea pehe. Ko mea e koe ana, ko whepakia moe anga koho no, ko raiti ahe taimini, ko totonu, o ku tufa pēa, ta tau ke tā kotoa. Ko tau tō luia, ko raiti, ne kai ke tufa ia, na ke ngā wei e koe. Pea na lahi au pito e ho tau ātakai, whaka au lunga anga, whaka mea. Keke ngā wei ake foi mea koia. Hei kai keke aka makahalo pe ko ha kolo pakerea ha nau mea. Pe ko aka makahalo pe ho whamiri. Pe ka latu ko longo aa hai putu. Koi maari. Koi, o kai ke pehe, nai kai ke pehe Ka ko ho to ai ai anga li ri u mai ko e. Pe a ku ha u e tai mi ku ke he ai. Ma u ya nga we. Ko alu a tai mi ke ma u nga we. Ke ma wa mo wi. Pe a ku ke ka mata ko he kai ko ke to ka u wa te pou pou ko a fa mi ri ko. Ko kolo ko. Ki a ko e. Ko me mi to ko ta pe. Pe a pa te ke fra fea ngai ho family o ku kai ke sai e pon pon ko ia piko wik ko e hare ba me ko te he te ke alu fa hinga we e te ke alu ko nga we pe tu ko ita he family ka ke ita ko ke ka wa tu ki ke nga we sai ko gi me ko ia ku don ke ta nga we la he opito ki ai pe o ko tu wai vai nga we nga sia si ke nga me fra la ma ri e ta men i o tau lo fu mai ai pa pa le ma e kanoni aki ai ka ke sai e fo ka pa anga mo me o hange ko ki ki lai lai o sai ta i mini e fo ka tau ta pa ku ke te kare wa e o ko ke te hapo po u ka ko e lai fe fe hange ko ta i mi ko na tau tu po ha ke ai o ku ko sai ta ha pe ko ko me a pe u
0: Abito, moni abito. Tu be kwa ai pe kali liu pe kai ha me kwa mo taimi. Ai moni me afa mo lare ko ia. Ke mo u fa to ko lahi mo u fa tau ta ha ko no ke foma tal ke hang ko u te ke ta fa fa we si te. Ka ke malava tu to ko ta ha we pe ho pa anga we ho nga au we ho api o ke ho me alere. Kau kita kita fikir bahawa kau yang kelapa pun kau tu utara.
1: Kau kita fikir macam kasa.
0: Kau kau fikir palo pale mali ba. Kau kena utol kau kena fikir ngam mali. Kena teka sayi tafa kau ia. Aku ikut kena lahir kena mule kena lapa perdu tota kena utol. Kau kita mau ikut fikir tengah fikir tolong aku fikir matala. Fia mula waki iha kolo pe ko ha family pe ko iha nautaha ku toki loto iha potu ngā ue pe ko ha kena ua tu kei o whakasi i a teo mo whai mai ene pou pou mo whare i moe tokoni. Ka o kapau lewa e mo ui whakatakotaha tokotaha ko ia ia. Tēne ko ia e mōre ia e mōre ono taimi, mōre mōno poto, mōre mōne seni te tokoni ngai umea. Ai aku ki kai ngai pai ngai tunga faka mola le kai mo fai ngai tunga faka apa tu faka holo mai na tau nga we ki pe mo te ka ma koe ne tu to ha ta mi ni
1: ko me la hi o sai ko me la hi ka ku kai ke faka ka ku le dei pe e anga fe fe hanu fai to ka ko no fai to ka te au ko tau to e foki o sio Pe ko liu ko ni na kamata ko ane fe.

0: mak ku laptop tak totong. Na me ama hene o me ia mahalo me tonga to tolu po to ua. Na wi lok ai. E ko e o ke fataha ko ni ko unga pe mahalo ko tu fa computer. Ka pe o sai ko ku tau ke ho ta ta ho nge ia ko me afka ulunga nga ko rata no ke. Ku fu lo e tau no fo no fo mai. Ihe. I he whahinga tō o ngā koe ni, ki he ngā o whapureanga, Ka kuhange koe lau koe a whas māma. Koe pe au pe tato pe he kaha toa ka ngā we. Pe ka pau lewa ku, koe tau hoha a pe tato koe ku asiki tua, a la unga. Kai ke he.
1: Iho, ka ngahi mea u tau whiu koki mai moia. Yai ani sai ko ke fa to to alkito ka wa wi he fu lo ata askito nga mahalo to nu pe fra fu fu atu mo fa ka ka to ai meni yang ai meni hi to to ke ba te te pe ki va ma ma o ia pe mo mo to ku nga to to ku fu lo ai puri ko no ri pe fu ke ngi ko fa ta la no pa mo na to lu follow kitong apa na fok me hang update ba pe a e yang at fok ka ka de me u ko kitong ka ka me mari na u fok mata la ke ba u ko e si u ya ke me ko lau he ka u sanis ka so si ale ko frozen in time hang ta da fit hang ka bo ma ka wa ya u follow ma ba he o te ha u kita mo fo i ma fo o su ko te ma ba he mai pe ka pa ti ta e tokanga freeze be frozen be for you to kung hang I no for it don't have them good but how get the hell no for him got the abla to go nege get the fire for long work me call for low go la he for you the lily mo fi hala ki te ma
0: go ka go for me go ni o sai ka ke lu lago go ulu ki u fka tu ta ma ki
1: itonga
0: io pe ko me a hon he ko fo ke sai tau sai buka pe ko tau lu re ba he to ka le dei ko ofia he be hala pe ko la hi au pite fa fa da ma ki ai pe ko ua hange o ki ai ki o ngo ia o fa ka ma he a to tu pu ko ne ke ke he lu la lo ko te ala ta ta he fo tai mi ko na te pe na o ku te
1: ko no mo lo
0: ko no molo ai klo sta ta lo to mai e o te hau pei ta mai ko ka pan pare mai hau ki lo to ko lo ko tai mi ni ke to kan hata ko ni hange a me ala e ko ai foi te falu lo e ko yo ko fin ko ko me re vai ko te fra to kan ai ko e ai ri ri u he ku ko no foi po ta wo lang e ai hok maheni ko maheni chi ki o ya o sai o pito ka matanga no ko nusi la ya ha o men nusi la ha o pe o vare pe wa fenge vai ni ko lu la lo mai me kolo ko ya aluki ki fe ko e kolo fra o si ha monga
1: ko
0: alki ni to wa he kwa no tu fe fine uno ta ko lu lu e mai e me ko el lu la lo pe ni to ko han ko ne to po o ku kare wa kare he na ta wo a be ko o ku ke fa lu la lo pe holo na o vare gala pe fa le ai ko ta mai ki a ko lo mo me u fa ta ma ki pe ko fa ka u li pe ko ha ka ko hange ko la o sai o ku ki frozen in time o go tonga si o ia ke tonga ko na iai ka ku ku ke ni lo ke o pita tonga e tai mini ka ka ko u me a pe ta ta no ke ka ka ke to ton ke tala no a i pe o sai pe la unga to ton le ba ke hoko a e ta un mesit fa fo no a ko ka veinga la hi ke fa to tolo pe ko ha me fa ki ai ko ha me ka pa gutau si o ke ri di we anga ho ta ulunga anga ko me pa u
1: ke ke ke monia bit o faong of fogging idea that I mean if it me far now before Moritonga, Osihono Kuonga, Colaudia Coe, I ahoni ki aniafi. Eh? I could do ok maari, I never go hoke. Ok, we can go palopalema, go saye, kai kovie, pit it out fili fili. Kakohono teu teu ike. Ah, halanga whakawakawa ke whakawhetaula ke ai mahinoi o ngahi kōnga mono tūkunga. Pena e lelei e o tūha pēa mwe taimi ko ia. Ka wakai ke pehea ko kōwi, hino whakakōwi whakai aho ni. Ka kōwhia ka tūha he taimi ni o ki mō vete vete. I nofo pē whaenga ko sāi e pēa nofo pē kai ke aha mahinoi o e ātakai.
0: Ko e palomparai mako I mūri ko nea tūpu e whahinga mea ko ia o sāi. Hange ko funo ko Amerika. Ko ha ue fuka kai me ngai funo ke heke whatata. Pe kwele ba tō anō fō ia, o kui kai ke whahwe koi koi. Ke here ba tō ngai a tau tupu hake ai. He koe ko funo a tāna ki whewe. Ka koe taimini, sa ke ki riri wa taimini. Lahi au pito o ma atahi anō fō I tōnga tapu. Ke ki fō I riri upe ko ia. Ko kai ke tau tō loko ilo tau kau ngā api, o kai ke te toe lava o alu he ko te tenau sio mai ki api. Asinga la he kai haa, mo I kai koe ke toe ilo he kau ngā api, ko fu maheni mo e heria ko ino fuai he kulahi. Ko fo iririu pe koe a, ko fo iririu e koe, na e whai ake ngahi pure anga te mokalati I he ngahi. E tau koe kōsi, koe tānaki mai. Ko tonga nei kai ki tau wanga ki ahe, nei kai ki tau fu tānaki whewe. Kai aha kau fisi, kau niwe, kau tau maheni lelei au pito taimisi I ae. O ku kehereva e honi, e ku hau koe mea koe nai hoko he ngahi whonua koe tānaki. Mo e nau te fito I tū I hange koe ni, o koe pe kotonua ki hea koe tonu. O mōni pe ia koe nau aike solova e mea koe ia. Ka o ku, koe ke tau sio le rei ke ngahi liriu koe ia, e taimi koko hake mai e koe tau whanua o sai.
1: Mōni, a witi pe, te kia ngata pe ke ngahi, te wha ke pe ai anga weno fua. Te asinga fu he te mini, koe ke ngata pe he tāna ke e ka kai atu ki tonga. Ka koe ngahi whakaukau e whahenga wō mai ki mūri o atu mo e ngahi iausia ke kehe na ikei ke o maanga maheni tonga kau mui he tāna ki. Ai koe te whakalea tāna ki o ngahi uuni mea ke he kehe o ki kei kei lava e tonga e I hono tunga lolo tonga kene manage whakalelei I mō maheno I ngai tūkonga.
0: Koe iau sai, koe mea koku hoko. Ka tau amana ki pe tau kamata pe tala noa ki ai.
1: Au pita.
0: O pe moe lava faha ngā aue ki ai moe hoko hoko ati koe.
1: Pangape koe tau amai ki ngata anga ta programu he fini tau ki hoko ati tala tala noa I he ue ka hau. Whakatau ngape hoko e ngahi isi o ua ke o ngahi meni I whakaaru whumata lili moe hafua. Ka u kaui e hino la ngā I hawhahi ngā me ke whae ka tala noa he ngahi awhanga. Ngai whaikawa. Koe te mini wai ngai whaikawa o ku honge ha tala noa le lei. Ka kapau e oa te ngai u isi I koe nuk aise ke o kau he ngai tala noa whaikawa o ngai mele re.
0: Koe mea fau ke rohe tau tala noa ke he whaikawa kuma au ia e toua.
1: Kaike.
0: Tala noa ke toua.
1: Whanapa ki mo mau ha wien le rei. Whakafa mo tukundae mahi uka hau. Mo mea. Inoke fatuakau, o saifaiwa.

0: Yani saya ada nimbula bina kata lemah, na turang marama durbunga na lewa ke kemuni na lai mati ntu etolu, sana itir kaba ena bunu wali bunga Australia, kena be bau mimpi tiku be kentu eserne. Mata bina ni kuwa e enra ki susu ti ko eserne na mata bina ke ndai ndai, baka telenga ki na e batang bata sar ti ko na nraki, ena mata ka bina ka ni kuwa. Ya mata bina ni kuwa, ntapa kami bina ka baka lewa ni nanda u wera na nanda italai ni kalau, erenda u bewa seti ko ena bata bata ni bengka rabiongo. Ninda mo ibiti eserne ena radio 2000 FM 98.5. Mata bina ni kuwa, ena bengka rabiti ko wikenda ko na itala tala tupo lewa. Bengka rabiti ko mai na bali ni lotu mai dabo, dabo city church. Ena bi baka nitiko baka yalo kama sulo ka tali tiko ngana non dela kola ko ena singa ni mataka nana makitiko mai ena bugu ni bos ni kluongo enda sana baka yan resar manda vital tala ena mataka bina ni kwani arbina ka tala
1: iya ni san rabina kana we kai viti rabo romotiko ena mataka ente tai ena wata wata ni bingerabi nendo me viti serani ena mataka bina ngani kuwa. Ni sembara ni da tiga butiko, sana keriti ngomendo non da masu. Mami saliu nga be kemoni, na kalau saliu, na kalau kau kau, na kalau ngangga. Sa sanga tali ni ndu eliu sa kemoni ndu ndo nga, kaina nomu di bosa sa kemoni na alifa ke no meka, ni baga tiga bu, ke ni baga tau tu. Ti tamangu ena mataka ni kuwa na pengga rabi salabi ti matamoni. Gai dengu ban gai sotava, gai solia na kalau na itu tupu, rauti ki mami baga bina. Iki mami sa vakela tu nan rakin pura pura ki mami sa ndor maka. Mami sa ngan reva vaka lebu ngana kalu. Muni sa vaka sulu mi ki mami nan muni vosa. Mena tumbere ki mami. Sa dina ki na ki mami. Kara rama ki nan mami sala. Pina ka vali pusara rama taka vungo. Na ka vali puna kau kowa nan ganga. Muni na sulia na rarama ni nan muni vosa. Ki mami vaka ni vaka alo ki nan na lube viti. Masu vaka roro kota ki nan muni sisu ni vambula. Amen. Takkan kuau wayan retugan ini nak bunuh ni pinggir pinggoe, dabo, ena muirake ya serne, takkan tindai mata kami nak tiku mata kundu kundu tiku begitu dabo, rakati kau main na, no kangue tiku nanti kau kau ni serne susu sertiku mata kan, yo kita dabo kundu kundu sertiku, kau bawa kami nak kena bawa nak keluar ni rawin dah. Vivo sei tratti con una nuova sa senra che il suo suono venua senra che conto con tua nuova sa nicolo qua cambimbi con go e na sulle weekenda na rarama ka poka tina patala nga ne pa tani takalawa e na beising a todo sa mata kani kuwa au vino katanga mo vivo sei tu gona vakasa mango sa ngauna di vivo ka sinai tinelo tambu sa ngauna talanga mendanang durzaki. And was of Britannia, Catholic Vango, when the Holy Spirit come, people will need to rise. We're talking on a Kaukawango, Sulevik on a Kaukawano Kangu, Mundurkina, and Nanganambuto, Nanganan Renre, and the Santo. My Jerusalem, and the Dagan was a Rua, the Willigotikokina, Nitalano Rongolevu, Nangona, Ratukuna, Nandauni Vandeu, the Nevolatam, and one singing Sudan is also good. This is the birth of the church. Nangaunan rendre ni butu-butu ay lakot rumiti ko may Jerusalem. Sama yung mbale na ngunit turang o Jesu Kristo ni otiti ko ibasa nga bulu na singa sa kautake. Rato sale ko sok muniti ko na nun na tisipil na balay dake may Jerusalem. Na nun rato wawa, na nun rato sa pakantay taka, merito tali rawa-rawa kaporongo. Na nun domo niya latamu merito liwara ka, na nun naposan niya lala na ngunit turang o Jesu Kristo. Ina ngaunan rin rea, au via kauta tiku mai wikenda na mataka inda inda ina ngona sa sobora kikina na elotamu. Ina dagadakan keno wase rua, artau sa teke bumera tau tudake. Na tisai peli karisto tisu karatau sa wakate tebayani na ituku tuku minaka inda inda inda. Ninda kauta mai ina nonda ngauna inda inda ina nonda furufura inda santur maka. Sambuto na furufura. Sa teke bume apapala ko furufura. Sa teke bume ndusia na ivolotamu. Na beka to doko ka profesor itaki saya apa pala tiku kino puro puro na ngono kuwa ya na ngono ngo ka tiku na nono boso ni ala na chogi ni kenwa se roa tiku ni rosu ka bulu ka bitu kino tolu ka bulu ndua ta ka bakar kenwa se roa tin ka bitu mai to ka roa taka na so pita na tu tu ya ene va tau tu tu ngon ngon so braki na kalu na na lo tambu di kalu ene va gari tek tu ki na ni sai va tau tu tu ngon o bina kata mo vi va longan ka tek den dai ke ba kan dona ka mo na va ka sangra mo na va ka sangra mo vi ka ni vole ka sangra ki na kalu na lo tambu mera ni so braki veiko na na kau kau ngo mera ni onduri ene ngon ngo boleta ngaunan rendren da sala ko rumong ko sangan re bona kalu me sanduri na tamate po kasi nei tinero tam. Only spirit filled people will rise in these last days. Bara to kone alo tambungo kana kau kau ngo ena sule viko ne alo nganga ne sule viko ne alo makare matata. He will give you a sound mind. Ena alo mutalanga ne sine butu zonga tiko ne alo nganga ona sangani tamata soro soro ale. Ono sega ni tamata suko suko rau rau. Na tamata nganga. Ngon kane po aga suzuma vike endo na kalu ni alo tamu. Endo na nganga, endo na nduri nganga, endo ve kandina. Bile toko ya na yalo ni kandina. Endo matakata langa ni singa inda inda. O vina kata, ni uwa kasa matakatiko, ni uwa nanuma tiko na vosa ni kalu. Mataka, singa tamu tiko ni pentiko. Raida tiko na tenis avele, seki tiko, na ilumuti lebo ni kalu. Mera sabi si kovi kenda na pepe no kenda na anda tiku kina uwa vire vina kataka tiku na turanga. Isai koe ana no na sala na turanga me sasi kova na mbula ni tamata. Ina vatau tu tu nungu nungu me sama kaya nrati na mbula. Mera ni tuza kena tamata. Ninda sala ko turuma tiku na ngau na mbuto. Na ngau na nrenre kaki no paula vei timodhi. Ina karun timodhi rikana wa se tolu tiki nendua kina vaha. Iyo sa raida na vei kangua sayado na isoko sungu lotu. Enda sayado pa na ngau na nrenre. We can't then attack any single day. The one don't know no monduri the kina, Sakwan on go, Mobasakrakin, Nakalunel or Tabu, Sobraki Viko, oh, Nanona Kaukawa, Blatanauna, Natamatanga, Turanga Marama, Tambuzan, evacinated to in the Kalunel or Tabu Congo, and Anduringanga to go never got out to Tirunum. The Vecato Zocona La Ruma, the Ayali Tunel or Tabu Nakangu. On and rain rain in Lolaco and Tigabumbuawa Narai, Natigabu Legalagamai Narai, Natigabum Basica Sonayalo, a second in Dondon Membasica, Kemaka, Elitu Nakalunel, Tambatosa, and Boko Valley, Yellow Tabunganikalu, Quengo and Vasuzumanello. The Spirit of God will give birth to the Spirit. The Cabo in Underview on a Bull and the Mata. If a boon and don't do on a colonel tambu. But at the Quango and a Tuberico, none of us, and there are no Wilico, none of us, and a Ramakin Evanta, and a Dina Kinavanta, Ramakin, and another Sala, Yanello Tambunicolo, when a Sulia Cocoa, Mendorno Vaca Tukina, and got out to Trimon. Kong and Amatakan is in a day, we never know what wrong to make it. We never know what wrong to make it, and Amatakan is in a Kua, a regular like a tumba and a rai, a rain rain rain and a gold. Sarai mbuto mbeka mainambula. Leka tiko na pakananan. O muna kata mo, wero ngangga tegiko. Sematiko menurubio kanike na kalaunia lo tabu na matakan kuwa. Bola tila kalaunia lo tabu kwa na pakatuza ke tegiko na wakam. O kwa na pakararama tegiko. O kwa na sulibi ko ito tali na izengu nimbula. Na izengu ngangga ni kalu. Rauki na nona raimba si kata na nrenreo. E tui matamunguri. Rai nore reza kina na uli nubanua. And a Pakanga and Donapatu Mekalawati, it will be a stepping stone to you. And a Matakan is in a name night. And don't it tell no way to go na Villa Latin Macau. On the Catamu Sematic and the Kin and a Matakan is in a Kua. And don't it tell no. Wrong live Sarah, you are saying a suit in the Marama and the was safe for a little. No Maramango, and don't it tell on and in Donamaram. Nangona Sarangasa, sing a tukin and a tui easily. Sa sing a tui, sa. Karusa tu kona kaya nuitaki ena vanua lebu ngose na kawa tamatango na rusa usileli. Gainduri na maramango. Na maramango sa ngay tigabu me wasea okoya. Sa tigabu me pakararama takira na nona ya busa. Era sa ngay nduba ta na nona leo ni ya busa. Me sa antingi taga okoya. Me nduan andau ni vilewa. Na italanongo na italano ke Deborah. Seo Deborah. Ena ngauna saranga sa rukatuki no usileli. Nangauna sa zuba tuki no Israel. Na ndona materi tuki ya wakai na binakati me tiko ki na order. Me tauzoko tiko na zizi no materi me na marroi ki na kautamata marroi ki na vanua. Marroi ki na mbula ni ndona vanua. E tolu na kai ndo ndona me tiko ki na menda wakai nda wakai nda wakai nda wakai nda wakai nda wakai nda Westminster's structure of governments, ko tiko mai vitingo, ne? Tiko kine tolu na pilis. Yo yobu na kata mo tuku na veke dana mataka ni kua. Ko e atala nga e tiko na ivola tamu. E na ngona saranga ya sa azu po tuku kino kona tolu na nduru vesi go. Ko e mea nga mea putaki kina, na nganga kese na kaukaua ni ndona apu ni panua. Na matai valu sa seka saratunga ni sa malumalu mutu. Ni sa seka tuna nona yaran. Na matai valu Israel. Na non rato upeluai se na justice system sa zuru masala tunga na mutu mutu corruption na benua ra paga nu nuki na tamata na lotu ne so so lotu sa compromise sa tunga bagale sa levu na kele sa vaga yang otak itu se sa singa ni gai vaga otak non na zaga zaga na klo all these three pillars has collapsed in the nation of Israel na ngone sa ra gai patu ki na kai duri na mara mangoa de bor. Abe na kata mo bibalong kang kata ni kuwa. Kla na kalo pa tanga pa sa pi mo sisi. Ke chusu. E pa sa tala nga de bor. Do na kanu mo bibalong kang kata gi rati ko na wanu o bi wo situ ko kina. I rongo da ti ko ni rando mo tu rat ni mara. O sa vi na kata mo tu ko ni kuwa. Na kalo na bi avosa nga na bosa. E no posso vona turanga no posso talanga vona mara mongone tala no yang ding taka kina na kalu le mongo kuenta foro vona no mati kona so fora kina lota bu na mataka e a posso ko vona no mara gai turi na mara mongo e na ngona seranga sa taki be yang atu kina na bula sa andren re tu na buto tu na bula gai turi na mara mongo o bina kata tiko mo se mata na vaka sa melebu ni do sa vaka silenti na lota bu ona turi. Ina ngone ya kan turi kina na maramang wa sangka tiga bu mewa sea. Wara ramata kira na leo niya busa. Ina rende sa rao duruma sangka tiga bu wara ramata kira. Kina salan dundun umera na muria. Oko ya sa rai da tuna lenga sangka isengan gai tiga wale. Gai sudi wana kalu induna ya long gangga. Is spirit of bonus. Gai suli talanga wana kalu. Na rai rara mamatata. Merani wali kina na lenga na loma ni nono yusa. Dua telinga nak kaya esulia nak keluar, na elu ni nona lemah, na nona nak kau temata. Saya sengen engkau ngalukin nong suna. Na temata bukan sini itu, na elu tampun engkau nani kuah. Turun agen meram, aku nonton apa orang tu makina. Na libun di mana lemah, na nak kalungo, sana sinrani song nong sum. Na bibun wak kedeng awal kina, sana tiga buah saya. Bibun wak kedeng awal, so tapa kina nan rendre nan lenga. Sana sengan ni songo nang sumu, sana sengan ni gamu nang sumu. O sana tiga buku pasir tiga nang dina rarama ni kalungo. Dua telanga nang kaya tiga buah, nang kaya suliwa nang kalung. Tunggang kasana ko, Deborah has to be strong for her people. Tulu nang kanggo binakata mo, bakan ditik kender kina na matakan kuah. Na tamata ipakan sini iti ni Allah tambu. Gua na tamata, ni naraitan nang rende, sana lengga. Ena, sengan ni lepetale, sengan ni rotani. Jala mung kana ngauna endan don rota kana non dalenga endan don rota kana non dauli di banua na tamate pe sini ti ne ro tambu kalo ni sengan ren ro enan dei tu en atiku nga en non na pagan nui nui bona kalo go ni sengan do tamata ven ro yaki enan tambe pagan dua beleta na non nei nui nui se kalo tu don na kalo ne ro tambu en sule weekend na yalon dei God will give us the spirit of boldness and a spirit of a sound mind. And a spirit of love. We can't na matakan ni singan kuwa. Do talaga ko sa tukuna ti kuya. Ena singan ni ngalo nung sumbo na lebon mo lomana na kalobo. Lebon mo lomana ni rano wa kamu. O sana ti kuwa dolava ti ko. O vosa ti ko. Ena ndela ni loloma. Ena natumbiri wailong ganggata ki ti ko. Ipi wakani ena matakan ni singan kuwa. Enda na tamata kaukong gangga. Yung darita ti ko na ngaw na rin da sala ko duruma. Sa santi na sala. Sa sayang apa ikan tak minta kila ina na bosan yala ni kelu ka bosan tigun lo kaya tu kau kaya in the last days I will pour down my spirit coilin kan wasir roro sa bulga bitu tul sa bulga tu pagapagan kena wasir roro tul ka bitu may toro ta tulog ina nang kasi kopita yan ang ano kain duro kopita sa tu kau neta lo kaya in do talen ako in the last days yo era tu kau na nanda pagan deus na bulga tabu. Na last days go, esa ganin doon na tigri siga, sendi doon na tigri na uwa, sendi doon na tigri na una. Na last days ko, it is a period of time. En dua na I washe washe ni taba gauna. Iona kena I tike tebu, a tike buki na last days ko. Era kaitiko na ndobo kandeo za nevura tambu. En nangona sudu kina na wani turanga Jesu Christo. Ke baka sa baka tue anandina rarama ni vosa ni kalu vi kata na mataka ni ko. Sabi na kata meuna vaka kalongang kata kita langa na mataka ni tayin. En da sa tiko sara na kena ngau na imuri. Sa andina kina na vosa ni kalu. And the other man, the end times, we are right there, right now. And God is poured down in sa sovratungo na non helotam. Meroki na natamata men sa duri na ngaunungo. Mendarun duri kawkawa, duri nganga. Bole terbeu ngauna pele kaki. And the sa duri maka. May viti, sa tangitiko na papanuwa ko viti na buku ni sa tubutu na waiwai. Sa na nrenre, sa sotavitiko. Sa ngelesu nga may viti na vida na singa sa otingo. O rede tu na ndre ndre ba viti na longu sa tangi ti ko sa viva longa nga tangi ti nga pero no kangu no no da banga u sura ti ko kino sa ka ti ko vira ta mata sa ka no no vio kai ni pata na kolu na lo tamu bona ta mata ne ata ata bona ta mata na sa ka ni ti ko ba kan dua en pesi zaki en ta ba ka tu no no mbula yo na ta mata nga sa ti ko no no vio kai ni ke lo tamu ni kolungo bona ti ko ba na mbula matata en makare na matata en ndi ti ko no no mbula Kau telengango, ena sen roman Indonesia tiga bukan dua, ena duri tiga nang ngono, mina tukuna tiga nang di nerera mani bosan ikal. Kau ngono beti anda nama takkan kuwa, nabe ukani lomani ni boro rongo tiga mai. Ena matakan kuwa, kenta sah tiga sara nang ngono muri sah, sah ngono ngono. Di bawah sember tiga di sutapan, di bawah sini tiga lo tambu. Sah nago masuk beti kau nama takkan kuwa, sah kena ngono ngono mau bawah sengra. Dambe wawa ena mata ni turanga, kadiba tangida. Kerja mana kalau mempakai sinetri ko nello tamu, dengan orang sapa kasih sinetri ko kira nello tamu ni kalau kerwani kaya na bondokiko, na nomu kerama datakan na nombosa, boleh nello tamu ni kalau rongo rovio kani ngapa tak na bosa ni kalau, ni ko saya kerama datakan na nombosa, enang kaitu beri ko ni kalau kira dona na hero, mau kani na nombosa, dona kana nunggu baka pini pini kata kata ko na turanga, beri na temata lumut ni kalau, erasan duriti ko nangau nunggu. Sa tika bu mendusi tiko na bol na non da ibola tambu sa tika bu din mendusi tiko na din ni bosan ni kalu ersan duri kau kau na lumuti ni kalu na ngone murimo mer sa tika bu meran duri kara na defend taktiko na bosan ni kalu eda tika bu kata ba ya na kata kani ala tambu kemuni na bio kani kemuni na borong tiko na matakan dendai na bivo kasine tiko ala tambu eda bawa puna bekat meran duri menda kakuni ngaluaka tangon ngo Mendanduri mendatukuna tiku kina na kandina ni dalam mana nonon dapat nuan ni dalam mana iran dapat kanda mendatuk kuna tiku ganandina enam dalam ni loloma ni kalu enam mata kain dengai. Kepada indu naka entan ngandre papa kalibu enah nonda pakarubang nanu mati kuna singetampu ni pentiko. Saya kau engko awun kata musir papa kabeiko bata kiel. Yang lebih nak sah, na papa sangkaran nak kalu kandina. Lepas sangkaran kalu ini semas, mendan tambe wawa, mendan lepas sangkaran kalu mendan tiku wawa matan, berani soveraki main kalu nello tambungu. Ningone soveraki kine veiko, ene vipokasine kine kalungo, enan dota ini, it is makes you a very different person altogether. Why? Nekau napanu niki nasa napanu ningoi kubakai debora, epanu niti koko epan kalu, enanone saluta kira tiku nello usa Israelmu. O debora nengone sa Ding tak kira mana nuleo ni busa. Eh atau serang aku yang mendua nanti ni veloai Israel. Nengau nuya, nanti ni veloai. Eh bida tu nana functions. Dua, berkatu nana profita. Kena kerua, eh liu serangan ibu nua. Kena kata lu aku ya, nana turangan lewa. Eh nalo mana ibu iyo debor aku nama ramengo. Gaya ding tak. Eh apa pun pun kata kata kau nak kelu. Ni rani bosat kau nak kelu. Merani tembaga sembut kau nak bakasam. Entau lagu tak kemai, merau tu tanpa kisah bukina, orang nan nonton meram. Bawa pun mereka takkan nonton bulan meram. Indo ni dusin bulan lembut. Weekend nan turang, ane ngone malu butuh ke Israel. Saat zubatu nan three pillars of the government structure in Israel, ganjuri nan meram. Nak kalau ganjuri tak kemai bosan nan meram. Kau ngan weekend nan matakan isingan kuah. Weiko bata keau, nan bonwa ngapang out tiko kina. Nak kalau orang ni bosan weiko, kau isingan ni ngam. Kalau tu itu bagai tu itu rumah nunggu, kalau nampak yang tengah nak kambing, nampak sekarang nak kambing, mana nampak yang tengah? Ini kau baca kaya, nampak nuansa bangau tiko kina, nampak nuansa bangau pagar rumah kina, kaku ni nampak rumah ni kau siapa kambing? Tako muli muli wa si min doon duwa na karo. Na mati karo mo. God will use you, my friend. God will speak to you. God will make you rise up in these last days. Mdomo ni alo tambo. Mdomo ni karo. Na puno dava ngao tiko kipoli kino ngore. Kako ni rey diko sombo. Kako ni rey mbedi takiko. E tiko ngore veiko. Sa suli yo ti veiko na karo. Na mataka ni kuwa. Nau tinia na vaka sa malagalaga ngwa na mataka intendai. Oh, na kalo e vaka sanga ratiko, matangali mbula, toto vatakei te bora. Na tarongo. Doon bega vera lo kemini? The question that I'm asking this morning, are you one of them? Are you one that God is looking for this morning? Anongo masu, barata nangaw nongo, ninda sa vaka sanga rana kalo nelo tabu ni sa vaka sinaiti kenda. Oh, siang wala nga ano nang duigo sa vos, menda kami bakati ko nang duwa pagang bauta. Yabu nang duwa pagang bauta. Di pagang dinin nang duwa sa mga sinetin na lutambo. And surely wana the gift of tongues. Siang wala nga no kwaya, kung nayabu hindi, tamate pagang sinetin na kalub. May wana yung lutambo ni kalub. Kung wana tamatang ganga, kung wana tamatang dina, kung wana kunewa na tamatang matata. Kung wana na kunewa na tingin tamatang soro soro roro. Ngono kuni wana tamat ganga ni lo mana no no kalu kalu mani ra talanga no kana ena mata ka inda indai sana ku masu ena itu tu kula kala ka ba ro ta kitu gani mena muira ni bonu ai serne e dabu ena mata ka ni ku sana ku masu mena buke ku na kalu no bonu ka banga ba ro ro tu ma ki mai biti mena wasu pasifika mena wasu wasa europe me amerika ni shilandi no bonu le bonu australia. Kuna pun ada bangan awak spesifika. Orang no robar orang tu kena matangkan kuah. Wang bau tu sana undar matan itu tu kuah kena matangkan kuah. Spirit filled people are the people that will rise up in these last days. They will confront issues with love and with boldness and with the right solutions because God will give it to them. And also, spirit filled people will never keep quiet. And sin running alun ngasuna. And atukuna tukungan kandina. And spirit filled people is people who are strong people because the manakani volta betuna na mater tu kalu na toso kokowa era na tamata kokowa na kunra na tamata kokowa era sa dola ti kon kenko ta vina no gale buna pagar rongo mai na matakan kuana no masu men na viva kalu ngot ta kitu na turanga in the war one no matiko le singa tambri pentiko na singa turanga na no no ni vo sa talai na matakan kuwa no gale buna no ni viva kara ramataki na gale buna no ni kokowa tamangu. Nawale bu turang ning gay pakai kuritak. Kena bo ki viren na baro rong na kelo. Me pakan di tak na mateni londo ni sata koso. Kalau malang ni kina ni mami mbula pakai tu dosar. Sa bo sa ve ki mami na kelo. Ki mami sa pakai sa ram ki mami pakai ve kan ta ki mami bole kasar. Wa ta ke ki muni na kelo na lo tambu na buni kantina. Oh, ki mami na pakai sine ti me ki mami na sangani ngalu rawa na kelo. Ki mami tu pun na ti ngana di na ra ram ni na muni bosa. Kemana lo mana bakal lebu nak kalau lo mana kemana bakal lebu kalau mana bakal lebu nak mana itu katakan bakal telinga kita nak kalau mungkin mana lo mana itu telinga orang bebek kan mungkin mana tu pun bakal tu dulu tiku nak mana bosa nak mana rara mana ni mami turan bawa si telinga nak kalau kemana mana tamatan gangga tiku kan nanti rara mana ni mana bosa kemana mampuni tu tiku enam bola nanti pola enam mata kan isengan tinggal nak bakal besar nak kalau bebek kebet ngubi. Ninguém vai andar tá com a bola ele tá não me vou sair na Londres na mata era sabor rongo me treino não rumbula que me missa boca wawa turanga isso é só bem no lume no calor no tambo que me não dure daqui me vai cair pita nesse lugar vai san dure daqui com pita no calor na mata vou e vou na veca que tenha mas tenho que nisso atico na minha mãe tura na água ele usar na mata que ainda dai na água ele não me lhe loma o ter de rir o covid dundo na damni mas na damni Jesus Cristo. Amen. And the Matakan then die over when you've been a tick on a vink ravi, Navalebuna, vink ravi, no Matakan Kosista, Kalo maybe Vakalum with the Takitiko, Nominimbura, and the ministry. Nagabalebuna, a woman of Nakatuna Valebuna, Matabu Valevatu, Nakana, Gravitiko, no vink raving war, Domivitisere, and then one Taka Kedan if you were away. Clone and Gumasum in a Vakalum with the Takitiko. Kena revoltu, kena tetanra, kena tosu tiku ni tak baka. My Liverpool City, pakai kena double city. Kena nona revoltu, kena tematan di kalau. nei tau talanga se vila me hole mati. E nama tau talanga ni kua una vishura titiko, a vikenda, na vunu a dapanga o tiko kina, me na vunu o temo, e nama tau titiko na songoni, e nama taka, e na C3 Church, na kena ngauna nga, na ndua na koloko. E nama tau titiko kina na singa tambu ni pentiko, na vunu a dapanga mai temo, e na nona vilu taki na tau tala holau, e tau tala kameli, e tau tala jek. Ah, mai temos. E dabo, é na voz do tal tunga kina na lotu ni singa ni mataka ni mamma ni tini, na vistura de tuko kina, e dabo, e kem ni to zoko ni voro rongo tiko na mataka ni enga. Sendo na vono ole vim garavi kalu kina ni mataka, sura de kem ni tiko, e mamma ni tini, dabo city church, e na west dabo, e na girl guides hall, e voz do tiko na sobo ni, e na vim mamma ni tini singa ni mataka. Ah, mai Liverpool, e na don rongo sunga vulga lima beach street, Liverpool city, e vai dar tal tunga aqui na vinga rabi nesse cara mata e na no na vilu taki e din tal talanga se chu vole batu de William vole batu e na mata ka ni singa ni mata ka ni sure ti ko no vihani ni no vonu ga ol kata Liverpool se no vonu ga ran ka lokina au sa sure ti ke mari ni ngola ni no don ra ol sa ulga lima beach street e Liverpool city e na singa ni mata ka quando tal e na vole usar na vo romantico e no masu me no va kolungote kenda you have a blessed Pentecostal Sunday tomorrow in our world.

Ia ki mami saka ewe ki muni turanga na iyo ena mataka vinaka ni kua. Pakayan rama kambula rarama tiko yani ewe ki muni todo kusara na lube biti ya sana eti ni kava o nisa nanama ki tiko mai seo nisa apaka rorongo tiko mai seama tiko mai ena sala ni kaka mbura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 ena vei wakara uwai todo ko. Aundo venga rabi tiko veki anda na ito ke ena vale ni wale siongo maina ono nakaloko ki ena walu nakaloko ena vei mataka ni varawai ke baka e tiko ngore sona itu tuku mana yase ni koro ni baka itu tiko kino ngore sa ndola tu na vali ni wale siongo ni nonda ngauna tiko na itau kei e serene ena vei varawai to doko yo baka yana tali toko mandanga ya ni viki muni to doko sara vina baka lebu na ndau na nama ki tiko mai ena buku ni bengkaravi ena mataka vina ngani kuanda baka vina baka lebu ni nda sa ronga do oti na nonda ibanga baka yalo kasa masula kita le tiko ngana nonda

Anda mo ibite serne roko ba kalau dokati ko nalau ninggal enda butuka senta salewa na tiko enda ngau nongo enda ba kana numira kina na kena matua era sambalean oira era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata oya nga oira na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islander. Matawa na ni ko anda ba kapini na ba lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na vina Congo toko ni tiko mena vali ni lotu na Liverpool City Church. Tabaka pribina kena wana ital tala vilitaki Pastor William Balbatu ke Pastor Chiu Balbatu wiki mduna ital tala vivu ke Pastor Jeff, Pastor Ruby Jones Pastor Les ke Pastor Tonga ena vuku ni ndoula masoli tiko ke na matavu vale ni Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nonda ngona vina Congo roti kena wiki anda na itoke menda verongo di ndomu tiko ena vata vata ni venga raviongo. Ya na kena valini lotu atite wakina o Liverpool City Church erto winga ravitiko ena mataka vinaka nikua o ya tete wakina valini lotu ngo dabo ka dantiko na dabo City Church ka winga ravitiko kina sibiliu tekitiko kina naturang na itala tala winga raviki anda ena mataka vinaka nikua tala tala tupou lewa ya na Liverpool City Church ya serne ena mataka vinaka nikua erto na winga ravitiko ena singa ni mataka singa mbimbi singa tambu mbimbi tiko na singa ni mataka ena singa ni kia na sobra ki tiko na yalo tambu ena vuku ni nonda bula tiko na tamata bakambauta ena vura vura ngo ya na Liverpool City Church veisure ti tiko yani keo tiko baka bulubuli ti Liverpool oiko endona ito keyo tiko boli baka ngande kao tiko talanga ena ya sasa vaka Liverpool arto sa avisure titu na ndola tu na nonto katumba na Liverpool City Church mwiningole ya ni kalaki ndo vata kerto ena buku ni venga rabi ni singa tambu mbimbi waya ena singa tambu ni mataka teka buti kona nonto lotu ena vimama ena tini na kaloko ena mataka lela ni mataka katiko na nonto wali ni lotu ena ndoa walu lima Big Street e Liverpool. Apa kata lang akin nito tiyong ngay Liverpool rito ng karabati ko and doon na nun rito conference o yan na conference and doon baka edo rito ko nga ena we yang baki o yan na Arise Conference na yang baki yung go eke na theme tiko na Unashamed kaumay na Romans na Roma dua tinikaono tikinisi nga nga ni Arise Conference yung go oya mere katolu ni singa kene kalima ni singa ni bulo chulai enda sahaba kana mata tiko kinongo artu na ping gravity ko ngana Liverpool City Church ena norto conference ongo baka talanga kina na WM Global Team era undua vata na vivakani na laulawa ongo na Global Team Global Network Team vata kena Arise era undua vata ena buku ni kena laki vaka edhuri taliti nga endua na ve na conference talanga vaka edhuri tiko e Canada na vaka edhuri tiko ena vula o September waya ena katini kaono ni singa ni vula o September runundulu rosa nga vulu kaono yana itukutuko vaka matata ni Arise Conference ongo ena vula o July kena ngande Canada ena buku ni Global WM Global Team ena bulo September ni ngiringiri ani ena nambongo ena kena itukutuku vaka matata na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ora ni kota maikina na itukutuku vaka matata keo iko endua obietiko ena Arise ko toko ni rotou na Liverpool City Church se obia ngande Canada ena buku ni conference ngo ni WM Global Team ena bulo September giringiri ani ena nambo ya namba tale na saiba ba limandua walu ruono tolu saiva rua ena mataka vinaka ni kua. Oya na Liverpool City Church ena veka e sasanga tiko kina ena veka e lalao taki tiko kina ena loma ni soko songo lotu ya karato toko na tale tiko nga na nonda ngauna vinako ngo ena veiva karawa ito doko. Katapaka vina vinaka tala nga virto ena buku ni veiva kani erto veiva kani kina ena tereni ni steseni may Liverpool ena mbongi. Antapaka vina vinaka tiko kina buwana ital tala William Balevatu
Pakatala nga kina vei taltala chiu vale vatu. Pakatala nga kina vei kia mundou nei vukivuki ni taltala. E na vuku ni dhaka dhaka vinaka, dhaka dhaka talitaki, na dhaka dhaka rokovi. O ni venga ravitiko kina na isongo songo lotu ni Liverpool City Church. Vayana Liverpool City Church ke muni na vakarongo tiko mai. E na mataka vinaka ni kua ertu toko na tiko na nonda ngauna. Vina Congo ena vei vakarau ai tau dhoko. Ia, te ino muna gana servi kenda ena mataka vina kani kua. Menda nana numi tau dhoko kina. Vei iko senga yana tiko mai na moade. O iko senga indola retio tiko ena mataka vina kani dindai. O iko senga isama tiko mai ena ivola mata ena mataka vina kani kua. Dambi tiko ena loma ni sitting rooms. Dambi tiko loma ni numotoka. Se na punua dhaba nga o sema tiko mai kina ena vinka ravio ngo. Na serongo o nisa na mimikina ena mataka vinaka e ndendai.

Iana vika doko ngi rewa hia, ngi nasulia lehu talewa wako. Oyana nurtu ganga ni sere na turangan kena marama ni nanronga. Haleluya. Ena mataka vinaka ni kua. Ia mataka vinaka ni kua, ndapaka vinaka takatiko. Na nona loloma nakalo iwe kenda. Ena buku ni madha wa mbimbi ongo. Ndapaka nanumatiko kina. Na kena sobara kitiko mae na yalo tambu. Ia ndapaka vinaka tiko, ena buku ni nona loloma nakalo. Ena ndelana maikali vario ya. Ena buku ni nona loloma ni kenda tiko. Ni selia nga, na lupia na idomba unga. Me laki... Bakoti kina kovela tai enan delano ya membeleti iko vata ke yau au iko vaka rongati ko mai ke yau au vosa tiko ya ni ongo iwe kenda eno mataka vinaka ni kua ye mebaka ngaya kai tiko re karua ni koronida waseti ni karua tikina e viwa asa kaevi yau kokoya sa roti iko na nongu loloma nisa vaka lebu ina nongu kaukaua nisa malumalumu endua okoya ongo sa yalo Esa longu sarakina me urekitaka na nungu malumalumu me tiko kina viyau na kaukaua ikarisito. Na kena bagandia waka veretania ya waka toka ongo. But he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Hallelujah. Na kalolevu na yalo tambu ongo. Ena rekitaki. Oiko na rekitaka na numu malumalumu. Ena singa nikua. Baleta metiko ngakina na kaukaua I Kristo. Amen. Ena mataka vinaka indendai. Awi wakana numitale wikenda. Ena avuku ni vingaravi. Ena domo ibiti eserne. Ena mataka vinaka nikua. Ena buku ni nonda mbula tiko ena mbula ongo. Au sabi wakana numitali tiko vikenda ena mataka vinaka ende indai. Ni kalou ongo ese senga wakandua ni veisau. Ena buku ni nonda wakana numatiko na yalo tambu. Kena sobraki na yalo tambu ena madha ongo. Mbula tu ena nona vimaroi na kalou. Ena buku ni nonda ilako lako ena mbula ongo. Ia. Sakambi mbibi kendaru ve iko kiyau mendaru. Hey.

Ia to tokana se roia, e na mata kawinaka e ndendai, ni nonda mbula, e nda mbula tuongo, e na nona vi maruru ndunduanga na kalu, e na mata kawinaka ni kua. Au ndo tali tati ko na, na tiki ni bola tambongo, na sa medio sanga bulu kandua, ni nda mbula tu, e na nona vi maruru na kalu, e na vi ngau na kede, e nda ndo, e nda mbula tiko kina ongo. E na same Dios nga bulu kandua na tiki na indua kina rua. E waka kotongo na kena e waka rorongo. O ira na yalo ndondonu era sa maroro ibinaka e na buku nira waka rarabi tiko wana kalou. O koya Koya sa tiko e na nona sana vuni o koya sa dedera sara e na tiko nga e na yalo yalo I koya sa koukoua. E na tiki na erua e kaya au sa kaya e na buku I choba o koya nga na nungu inronro ke na nungu mbai ni walu, na nungu kalou au na ravi vua. Na kena wakandia waka Britannia waka toko ngo, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, for my God in whom I trust. Oko sa tiko vikenda, tiko ena nonda ya sana vuni, oko ya sa dheder sara. Ena tiko ena yalo yalo, iko ya talenga sa kukawa. E meni ena mataka vinaka indindai. Unakaya ena buku ichoba, oko ya nga na nungu inronro. Oko ya na nungu mbaini valu, oko ya talenga na nungu kalu, menda na vagrarabi tiko nga vua. Nyoko ena nonda inronro, o koe na nonda baini walu, o koe tala nga na nonda kalou, sa dondonu nga menda wakararavi vua. Na vosa ongo na dwell, na nona ya sana vuni, o koe sa adeder sara. Dolaba na iwala tambu, mga iwilika toka na same ya diosa nga bulu kanduo ongo. E, koe sa tiko ena nona ya sana vuni, o koe sa adeder sara. Na vosa ongo tiko ena nona ya sana, tiko kina, e tiko wakandua kina, e mbula tiko kina, oya na nona dwell tiko, nona dwell tiko na kalou ongo. E seanga ni kathibi kenda na kalou, kina mbula ni vei siko wale tunga. E nda sureti kina, ndua na mbula, ni vei wakani vua, e na vei singa. Sanda donu menda vei wakani tiko, vata kina kalou, e na vei singa. E na nonda mbula voli tiko, e na nonda ilako lako ongo. Ena mataka vinanga ni kuwa. E tindo mandanga na sere, wako si peli wekenda, ena mataka vinanga ni kuwa. Menda na nanumi taudhoko kina, ena mataka vinaka indendai. Liverpool City Church, matapu vale ni Liverpool City Church. Taltala Chiu Valvatu, Pastor William Valvatu, Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones, wakatala kina vikim draw Pastor Les, kay Pastor Tonga, kay kem ni to doksar, matapu vale ni Liverpool City Church. Binabalev na kena toko ni Tiko, na, na nondangaw na vinakongo, iya, yeah, nasira katarabongo, en nomuni, ena mataka vinaka. And then die. And the Bavarian Natico Wana Kalu, and a Bukuni, non ave maritico, and a non dambula, and a non de laco laco ongo. We came Nitalangana Matua, Dirangani Sala, Calasomuchicona Matanisinga, yeah, and then a cocoa waticonga, and a Bukuni non the Savagra Ravitico, Wana Kalu, and a non dambula volitico, and an owner. Vinaka tale taki ongo. Naser talanga ngo vikemuni na matua oni sabotai talanga kina ena buku ni vei tavi lalai oni vakai tavi taki kemuni tiko kina ena ngauno ongo.

Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones, Pastor Les kay Pastor Tonga. Kina matapuwalin na Liverpool City Church. Pinakamakalimun na kaya natupo ni Tico na nonda ngaw na binakong ko. Bikim daw na Impact Church and abukun ni namun daw mga ni Otio Tico ni Lolo ang ko. Sana may baka nabari Tico na namun daw Lolo mas-mas and doon ang kaisot Tico ni Liverpool virito na doon mo and a singa moniti and a kena sana kailaki. Pinit sarki na baka binaka na namun daw Lolo mas-mas Tico and alaman ni Rosa na bulukan doon na singa ang ko. Maka pinipinang tayong Tico, may buwan ay tangtala Vengarami and Impact Church, tangtala Rock Tabanga and nabukun yun naman ni Yalon din na Tico na isang kusang lotu ni Impact Church and nabukun ni Lolo Masumas doya Rosa na Bulukan doa na singa. Kasana may baka tabar Tico and kaya na kanabata and singa Moniti. Iya, may daba na madawa katumay, may da nanggay birong nga din domo talikina, ongo nga winyana, ni kalungata ni Ganga Tico ena buku ni Vengarami ena singa vinaka indai ni mode dabe na numiti ko ena masu